Talaga, gano'n di ba iwa kong festival? Diyan, oh? September, siyempre na ta, kasi festival di ranchero, no? Mitas pera ke ay kaya trobe. E kansyon ki tawa niya tabi sa ta, sa ta ko ita, tawa niya yung wayaba, no? Tawa niya yung wayaba. E ta di manito, kutamano saludo, Feliz Dia Domingo pa Ayana Hulanda, pa Fatima y Maria Petit, tambe pa Marreiko Pachito, pa Sandra di Vete Le Cruz, tu kere sana tini ma chamal Verwent, y tambe pa Swin de Solonier, Ayana Wexero Preto. Se ta un Feliz Dia Domingo pa Bosunan Tour di parte di manito. Que la mi isla feliz pa mi mandele pa Arthur y Carol Ayana Mahuma de sintonía un feliz ya domingo y danke pa sintonía Arthur.